Ni aho sapa te ni aho hiva o a kosi wa fe wa o no. Kwa o saik veo wa ho kwa tu ae polo kala matala, hong wong lele ae wa anga lo tutonga, whong ma whala tupe me radio 2000. Tau whawhitai he tau whanonga o tua o tau sia mai ae aho whaka koloa koen. Pia o whala hea tsi gau tau lika le kaa ka maa ki mutolo e mohenga o e mamahi o what fuete ki mutolo e api hopo ate. Pia mok mutolo kato apu e whanonga ae polo kala mani. I ha tapa pe o e kolo pe, o te tau pe he ngal ua pe koe ngal ua pe. Ta tuang tonga maa lia ngai mea kotoa pe, ngai fitu ua ngono tuai e tau polo kalama. Pe a kisia ngai loto, pe koe ngai loto whare o fikuki, mua whahe ngā whainga taa o e whanonga ngā. Whatawanga pe ke hi whanonga pe mwai fie maa lia, ai o tua nofo ia mo ngahi loto, pe mo mo ngahi loto whare. Ke konga ulo ke tau tala ngongo le leo o e fefini, ke mala whakaiki o e ahoni, a ene whakahoko ia, tangata i ki se tua ta lahi, ene re vaya i loa ko mafua e si ko maafu, pe me whaingalotu ko ia o kere si i tau chio.

Fia tal tal de lei ki moudolu. Ki taulot fa fita i ahoni. Ko sa pate ni honoua. Ma hina ko a ko si. Pia ku tatau mo iha ai. Fa fita i. Loto hanga maari e. I uri fo i hawa e ta iha mai ku o fai ki he tau fononga. Pia ta ua usia mai ku o tau fononga i he hifonga o i tau. Kei fonga fonga la be fonga waka ai sia o sia si mo ta unga we ko ia ko tali tali le lei ki mo tolu ki ta ulo tu fa feta io e pong pong ini ke ta ulo tu fa feta ki a si hova kai la waki ho no hua fa fra ilo ne nga hi nga we ki nga hi fa hi nga hiva ki ene afio ta hape ki ene afio. Whaka lau lau loto ki ene ngahi ngā ue whaka afo. Pore pore i hono huafa tā puha, ke fie fie ai loto o haa kumi ki a sihova. Huhu ki a sihova mo hono fu ngū, kumi ki hono fōtu ngā o ouai tuku. Ie huafa o tamai, moi alo, moi lau maari e maani oni. Amen. Ko pot fol fol ai lau ma ki tau tol. Fai ai ha tau ki to koni he pong pongini. Ko e ko speri hono hiki e Matiu. Vahe taha whaapea ko e ua fulu maa uaki hono tolungo fulu maa tolu oi vesi. Matiu vahe taha whaa. Vesi ua ua ki he tolu tolu. Ai au pehe ahono hiki. Pene hanga lewa e si isu o fe kau whamalohi ki he kau ako, ke fei moheka ki he waka, o mua mua ia te ia ki he kau vai. Lalatonga e ne tuwange e ia ai kakai. Pea hiri e ne tuwange ai kakai na ne aluhake ki he mo unga whakaeia pē ke lotu. Pia he ne fiafi po uri, nā ne ia i tō taha. Pia koe waka kua u ki he waha a Māri e, pia whaingata a ia i he pē au he na e toka ia e matangi. Pia i hono whā o i wasi i he pōko ia, nā e aluatu a si isu ki a teki nau tolu u ne haere i he fukahitahi. Pia i he sio ki a te ia he kauako, o kune haere i he fukahitahi, nā nau puputuu o nau pehe, koe whaahi kehe. Pea nau feke kei, koe nau mana wahe. Pea rea rewa a si isu kia teki nau tolu o pehe, fie maari e pe, ko au pe, o e mana wahe. Pea tari ki ai e pita, o ne pehe, eiki, kapau ko koe, fekau, ke aluatu i he fukahi vai. Pea ne pehe, hau pe. Pea hifo a pita me i he waka o ne haere i he fukahi vai ke alu kia si isu. Ka i hene tokanga ke malohi o i matangina ne ni irifi ai. Pea i hene kamata whakatoutou moloto hifo na ne kalanga. Eiki whakamo uiau. Pea mawhawatu lewa a si isu hono ni maa o puke ia. One pehe ki ai. Ai tui vai vai. Koi hana ake tala tala ai. Pia i he na heka ki he waka. Na e tālolo ai matangi. Pia koki nau tolu na i he waka. Na nau tū ulu tui ki a te ia o nau pehe. Tā koi alo oi o tuā koe. Koi ngata ia oi pot folofola. Ko lauma aki tau tolu. I he pong pong ini. Aia koe kospeil pe ia oi ahoni. Tapu ke he afio ai o tua. Whatapu atu ki a iloa langvailala ele noa mo whanau ahu eiki. Tapu ke a murikitonga kau atoa malukawa haa tau hifonua. Tapu ke whaifkau pule vahenga wala motpalu. Whatapu fōki ki he ongo tau rekereka ka koe ongo whaifkau mālolo.
Fadab ke tare ki ta malolo. Tapu ki he sea. Dab ke se tuata la hika ma kau se tuata. Fadab wat ke si kau tau de gele ka un auto ka be me api. O un aloto mai ki ta un awe. Ya go talanga tai o fata fai ki tu mama o. Ka ata ke fai pe ha tau ki pou pou. Ha tau whakaloto lahi me he lesoni na e lau. Ko ki vesi o koutoko ke whakamau ngai ai ki i tokoni te uwhai, ko mātiu ha tā whābe ko vesi tolu ngofuru mā tolu. Pea koki nau tolu na i he waka, na nau tū ulutui ki a te ia o nau pehe. Tā koe alo oi otua koe. Ko e tala noa maheni pēni. Nā tau whanonga mai he wike ku o siho no whawhanga e si su e toko ni māwhi. Pea koe hoko atu pēni ai tala noa. Hiri hono whawhanga e toko ni māwhi. Whakawawe i lewa e si su e kaua kō ke whai mo nau heka ki he waka. O tuku wholau ki he kauai e taha. Kai alua si su ke he mo'unga. Whakaia be o fai ene lotu. Pea koe tala noa lolotonga e nau i he vaeu anga maari e kua tō e whakae waha. Tō e matangi. Pea na e tokai e matangi. Koe taimia ku viloa i e tahi. Whakataha. Pea moe matangi. Pea koe taimi whaingataa. Pea lolotonga e nau whaingataa i a whanonga tua sisu he fukahi tahi. Pe koe tala noa na anau mana wahe, ka koha mana wahe. Pe anau whekeke i he anau mana wahe. Pe a lea atua sisu o e mana wahe, he ko au pe. Loto lahi ai a pita he ne iloko sisu o ne he. Kore kia sisu ke tuku ke he. Whanonga moia he fukahi vai. Pe a whekau e siu siu a pita ke hau. Pe koe lolotonga, ai whanonga a pita he fukahi wai, ko ne tokanga ki he mālohi o matangi, pia kamata ke ne toutou mo loto hifo, i he loto tahi. Pia hui tokoni a pita ki a sisu, pia alamai a sisu o ne pukeha ke a pita o ne pehe ki a te ia, koe hā o ku ke tāla ai, koe hā o ku vai vai ai ho o tui. Pea he na heka ki he waka, tō tā lolo pia nonga ai matangi. Pea tō ki tū ulu tui e kaua kō. O hange e koia, koe whakalea ai ki iwesi, kua toko ke whai ai e tau, whakamaunga ai e tau ki vahe vahe o pongpongini. Pea koki nau tolu na i he waka na nau tū ulu tui ki a te ia nau pehe. Ta koe alo, oi o tuā koe. Ko e kaveinga, oi ki i poupou te uwhai, koi ki i whehui. Kuo ki i loi mo oni a sisu, kuo ke i loi mo oni a sisu, pe u tauhange pe koi ka wako koeni. Ma mata pe he ne ngahi ngāwe whakaofo, mo ne whamu ui maha ki, mo ngahi mana na ane whai, o au ki hono whawhanga e toko ni maafi, kai te eki bēke i loi a sisu iha. Wai pefangi whakaukau, te u to'o me ki i tala noa koeni, ke whai ai ho tau whakaloto lahi, he whanonga u tau whai i he māma koeni. Uloa ki, o ana tau pōre pōre, ha ngāo e kua tau lava. Mahino pehe tala noa, osi hono whawhanga e toko ni māwhi, na e hangarewa e sisu o whakawawe i e kauako, ke whei mo wholau ki he kauwai e taha. Mahino pehe koe anga mahenia e tau mo ui whakae tangata, ka kuaiha kātoanga, ka iaiha ngāu e koe tau lava, pe aku tau pōre pōre. Na i loi pe e sisu, ko ho tau vai vai angai au ki tau tolu. Whahinga o tangata.
pena e whakawawe i e sisu o ku i kai hato e taha ke ia ia e langi langi mo inge ia koi o tua to o taha pe. Pena e whakawawe i e kaua ko ke whei mo wholau ki he kaua i e taha. Ko tau whekau ia o ana tau pore pore ha ngā au e ko he tau lava. Mai no pena e fie mau pe he kaua ko ke nau toi ki nofo ko hui ke nau mau ha ngai fra malo mi he fuka kai he mana ko fai e sisu ka ko tau fe kau ko o tua to ko ta be ke lang lang ia ia ki nga o e ko tau fai ko ta ha fa ka kau kau ko sisu ko ta nga ta ka kato mahino hiri e folau ai kau ako nane alu whakaia pē ki he mo ngā ke whai ene lotu. O ku whakamahi no ai, ko e sisu ko e tangata mo oni. O ku ikai hautua e lotu. Ka koe lotu ko e whatongia ia o e tangata ki he otua. Pena e alu a sisu o kumi whai ngā maari e ke lotu ki he tamai. O ku whakahinohino ai e sisu ko tau mau anga i vi, ko i lotu. Pe kui kai ko ia pe, ka nane tangaki e fo i māmo e mata i kāki he langi ko ene lotu. Ke ala mai e nima mafi mafi o tua, o ne whakakakato e ngata anga e tangata, he ko tau ngata anga o kukamata e o tua. Na hoko e mata i ka e nima mo e fo i mā e wā, ke mā kona e toko nima fe, ko e mawhai whaka o tua ia. Pia ko e lotu ia na e whai e sisu he ne tangake e fwoi māmo e mata i ka. Ko e alu a sisu ki he mo unga whaka ia pe ko e ne lotu. Pia mahino ko e whakawheta i ki he otua i he ngā au e ko e kua lava. Pia ko he tau whika u ia. O tau whaamanako ke lotu ki he otua ko hi ko ha tau ngahi whai ngataa. Ko hi ko ha tau ngahi ngā ue u teu ke whai, ka u tau wha mata vai vai, ke tau toi lotu o wha whetai mo wha mālo ki he o tua. Ko hi ko e ala mai hono ni ma mafi mafi o whakakakato e tau ngahi tō nou nou. Pia ko hono o whakakaukau e taha, ko sisu ko e o tua mo oni. O kui kai ha tangataia e whanonga i he fukahi vai, ka kohono hangai ni e sisu o whakamahino o koi o tua ia, he na ne mau mau i ai tūtu uni o natura, ke whanonga i he fukahi vai. Ko ho tau whe kau ia, ke tau tui, pe tau whalala mo oni ke a sisu, he koi o tua mo oni ia. Koi mea ku ikai te tau lava, o ku malava ia, e he o tua. Kohono tolu e whakakaukau ko sisu ko e nonga anga, he taimi o e whai ngata a. Hange e peko ia mou mea i he talanoa, lo tonga e whai ngata a na e whepaki mo e kaua ko, he matangi na e tō, na nau puputu, pia nau wirifia, peko e mea peo ku hoko ki he kakai pe he, ku hau ai mahalo kovi. Pia nau tala, ko sisu ko e whaha i tehe. O ku pehe tofpe e tau nofo i e māma ko eni. O ku hoko mai e ngahi whaingata i e mo uini pia tau puputu, pia tau wirifia. Pia wha hoko ai e tau ngahi mo ui, ke lau whainga maari ai ai angahala mo se tane, ke ne ngahi kovia e tau ngahi mo ui. Ka koe whekau o hange koe kauako koe ni, ne wholofola mai a sisu oua e mana wahe, ko aupe. Siasi, ko ho tau whekau ia, o ku ofi maupe a sisu ia teki tau tolu, i he taimi o e whai ngata a. Oua na tau wha vave lewa, ke tau lau koe whai ngā maari e ia, ke kūmoa ki tau tolu he e anga halaa, pia mo se tane,
kakuofi maupea shishu koia ae nonga anga. Moe mau anga oe fie maalie, he taimi o kutau pupu tu uai, mo wili fia. Ie ngahi whaingataa au tau whepaki moia, ihe mo'ui. Pia koe taha oe whakakau kau te utokanga ki ai, koe vai vai anga o e tau tui. Nei ai ai tangata, tangata lotupe, tangata na e tui ki he otua. Pia na e kakwhai e ne koe ne ngāwe na e whai koe pongpong koto a pēna e kaka, whamalo hi sino e mo'unga. Pia aho e taha na e kaka e tangata koe ni pia ne he kea o ne tāwhisi hifo. Ne tāwhisi hifo ma'u e fu'ua ka i akau o pipiki ai. E pia sio ki lalo ki he liri wha. Pia lotu e tangata eiki tokoni mai. Ku kuau tui ki a te koe, pia kuau falala ki a te koe. Pia ku ke afioi e ku mea kotoa pe. Pia a aha ke tangata se o hake ku tu hifo a sisu mei o lunga. O ala mai hono ni maa ki a te ia ne pehe mai. Piki mai, tukuange a kai a kauka ke piki mai ki a te au. Pia to'o e fofonga e tangata me ia sisu kai sio hifo ke fua kai a kau. Pia anga fefe tukuange hono ni maa kai piki ki a sisu. Pia ne a stoi sio hake kua puria sisu ia. Koe mea ea nai hoko ki a pita he aho ni. Nā ne tui pē ki a sisu. Pia ne fononga e fukahi vai. Ka koe taimi nai mālohi angea ia e matangi nai to'o hono fofonga me ia sisu. Pia koe mea lewa nai hoko nā ne tau moloto hifo ke me lemo. Kai whawhetai nai ofi pē a sisu o ne ala mai. O ne puke hake a pita. Koe hāku ke tāla ai. Koe hā o kuke tui vai vai ai. Se asi moi ka inga o pehe pehe tau whono ngā. Tau lotu pe. Pea tau tui pe. A koe taimi pe o ku mā lohi ai matangi o ngā hi whainga taa. O e māma ko e ni. Mōre ai. Pea toho tau fofo ngā mea sisu. Pea koe mea pe o ku hoko. Koe tau tau moloto. Pea tau meremo. I ngā hi whainga taa. Mo e ta'au e māma ko e ni. Ka koe whikau o e ki'i tokoni o e pongi pongi e ni. O ana a to'o e tau fōkasi mo e tau sio ke a sisu he taimi ko toa pē. O e tatau ai pēpe koe hā lahi e whainga ta'a te tau whepaki mo ia. Tau piki ma'u e tau tui a sisu. O ana pipiki ko hi ko hakoloa pe ko hamea au tau ma'u he māma ko eni. Ka tau sio taha pē ki a sisu i he taimi ko toa pē. Ko e tau kawe i ngā. Kua ke ilo i mo oni a sisu. Ko e taimi nana he na heka i a sisu mo pita ki he waka. Na e tā lolo e matangi. Pe toki tū ulu tui e kaua ko. Ki a sisu o nau pehe. Tā koe alo oi o tuā koe. Ko si e nau toki kamatae ke nau ilo a sisu. Ko he tau whe kau ia. Tau whenga ke tau ilo i mau pe a sisu. A sisu na e pekia ko hui koe tau ngahi angahala. Piki mauai e tau tui. Ko hi ka tau ma'u, ai mo'u i tae ngata. Amen. Tau lotu. Ia tua mafi mafi, o mau whawhita i atu ki he afiona. Ko ngahi le lei, mo ngahi tāpu aki ko toa pē, ko whai ai ho mau whakakoloa. Ko ofa ata ata pē ia, ai afiona. O mau whawhita i atu ko hui ko ho wholofola, ko whai ai ai vahe vahe, o i pongi pongi ni. Tuku ia ke hoko, o tongi ki ho mau loto, e mau mau iwi ai he whanonga o mau whai, me i taimi ki i tāniti. Hapai atu ai whaifkau, ka uma ai kau taki a sia simo, e mau kau ngāwe, ho mai ho lau maari e mau ni oni o ke i whamana vai e mau ngāwe. Ke i whakaivia ki mau tolu, ke mau mau iwi ai,
ko i koe ngāu e pēia ai afiona. Ma ulo tuatu, kai ngālo, siri a funaki ki whare mahaki, kai umahase ma umanga kau mahaki i a whakasino, eiki, o i kai nou nou e ni ma whai whamo uio e afiona. Ala mai o ke whai tāpu e ki na ki nau tolu. Koe mau whanau i a pōpula, whaulo mai ho māma, tuku ke nau ilo koe māma mo ni a, ko si su kalaisi na e pekia he kolosi, ko hi koe mau ngā hi angahara. Tau kau a moe a fiona he ahoni, si e mau kau tou reke re kāku toka pē mei api, e ki whai tāpu e ki na ki nau tolu. Kei whalahi hon nau ngāhi aho, pia whai mai si o nau whakamonu ia. Mau fua ke atu e mau ngāhi mo uini, si o mau ngāhi whamiri, tau kau bebe mua ma moe a Fiona. Mau whai lotuni he hua wha alo ko si su kalaisi, ai anā ke ako mai ka mau kalotu pia mau pehe, ka mau tamai kui he vani, tā puha ho hua wha, e hoko mai ho pule, whai ho fina ngalo, hangei ko ia e hela. Tangi pe he fok mā mani. Fok mai e haoni ha mau mea kai ki anai. Whamore more mau ngahi anga hala. Hangei koe mau whamore more ak nau tolu fua pe ak mo ua mai. Pe wana ka whahu ki mau tolu ke hai ahi ka ke whahaf ki mau tolu me he thiri. He oku ou ai pūre, moe mā lohi, moe koloria o tae ngata, pe tae ngata e meni. Pe koe kereseo tau eiki. O falahe o tua kota utamai mo e feohi o lau maari e maa oni oni. E te ki tau tolu kotoa pe ia, fai pe, o ta e ngata.

Ngayon, kung ano ba kaya daw talang ang leg fefini, tatay gi seto talahi mafua, es ko mafu, ang mga balang afaka ay gi o ahon ni. Kauhoga tuki kong ahonowa o daw talang ang leg fefi kao tukita talay ni may toluya, taha ni ngay pulo kalama ko yung ilo, ko yung halang maali. Ele daw hoko kiyay hili ay daw hivagoy ni.

0: kumban hoko da talagong leri hefefini kumbala nga faka ekeni a Tongan National Conference a TNC ita u wano tafitu hikeni he aho hawa o sunne wano tafitu malanga fahoku ya ina kata ik presteni malolo se sui sui na tawa taina tonga fa fika to keta ahio ku hi ke taimi te tau kamata be e himi hono wa o hoko atuai pe ku hi ke polo kalama ko ni e ta habe ka unga o a le tion a fomo floria ko ni a e nala ngong ri e ba ngalo tutonga ko eli e sapuna kege ko ni a malanga ko ya
1: Aua, e ngawe baho i ngawe pongpong koe ni, koe ni mangi awa no fuluma a hiva, mo ka tak mua mea ke tau hiva. Ni mao no hiva, wakai ai o falahi, a se tau tamai, a ene whakaha ki he kaua ngahala, e ui pe tokua, koe whanau ai o tua.

kuote eki haa, ai mea te tau au siya. Ka lahi a re rei o tau ilo iheni. O mauha ko ngā si'i, o hono imisi.

Pesi faka osi. Kai hua noa kafai etau fe mata aki. Ha noa nga tonu osi ota e pulou. Toki liliwa yau o ma ohono tatau.

Ta moja fila e në tua ma fi. Në ta u lotë lotë nga. Ta përgjë a ueki ka maha më ta pure. Ta përgjë e sea. Preshtetje konferensh. Ka kajto nga qështë fratata e Australia. Për fkallë që ishën kjoa. Ka maha e të konë sea. Për fkallë të të feke kam toni, ke shkejtari, përshkau, anë mund të mu e pjau, për më hoku, ka nga faj fikau këto apë, i e konferenishi. Ka më të në taik përshkau ma lolo, a wau, më tol këto apë e ka u faj fikau. Tapë gje të koni shkejtari, të këta të nginë në mëjë mështinë, më kau fafofonga këkaj këto apë o e konferenishi. Për fatapu kë nga hi të utangata, për më kau wau wau, për më kau tau le kreka, për më kau ngoa e shënë si uperitari ai, kë ka u loto ngalo ngalo, kë hua pe. Ka ku ui au e tou kë një tonga, kë ka u polo u to. O au kje ta u fan au, kë pheke he ka u hiva, o beni unau tataki, ai o au hiva a honi. Talangatai, ka ta ke whamanua e koloa koin. Ka ulua ki ke whaiat mua ha ki whamalo. O whafofungai ki maua, pia moe sia si pa mei tonga. Mbeke whaua na whai he po, wharai te, ma lere holo, o kuma haam holo ai sia si. Pia kuikai ke whai ngofua e ma whafofungai, Aisyasi. Mafulau mai moya manaki Aisyasi. Pea foge o whamatala. Ai mea nanau fulala moa manaki mai kiai. O whamalo. Ie tau ilelei kufai. Ma mwe tani tai ilelei. Ma ngā lea ofa kotoa pē. Pea mwe ngā i mea kotoa. O mou whalang langi. Ai huafa o eiki. Iarek maua. Au mai me aofa kua fua ki. Whare a fōki e sea. Tau e nihi koe kapainu. Tau e nihi koe mea tokoni. Tau e mkong ma heka kei me aofa e wakapuna. Kope he. Me aofa e koe niti ulawa pia o haia e wakapuna. Kwa maalo ata pito e mea kotoa pe. Mwe lotu kua whai. Whare ake kontre nishi. Naikai hao kwa manaki. Naikai hao kwa tui. Ki wau ke whatungia koe ni. Kwe a koe talang fuma pe na kutari ai tutun koe ni ai kontre nishi. Tawene walu. Whatungia. Koe whakaukau whakai tangata kua whiunga. Tau tukupeke o tua ke whaene pure, koe whakaloto la. Kau koka ngai loto e kakai o sia si. Koe kumawa ngai vipe ia, koe kakai o sia si. Mamata ke mea unau whai. Amoe loto unau whai. Kumawa iwi ke whai ngau, whafou mai ai. Mafi o tua ke whai aki aine ngau e. At this time, I'd like to acknowledge and express my sincere gratitude to special friends who are here this morning. First, to you, Dr. Abue Ting. Abue and I have been meeting
in some places in Australia and overseas. And it's good to meet you again in this conference. We've been sharing, we've been a very good friend for quite some time. And it is my hope that the angel of heaven will allow us to meet again in heaven. But thank you, it's good to meet you again. And also to Reverend Alapera Alapera and his good wife, Vaine, from La Rotonga, I'd like to thank you, first of all, for looking after my dear fellow Tongans in Griffith, and also to your precious gift presented to me on Friday night. We regard a gift to a newcomer or a new visitor, a new friend in Tongan as Haunga. It's Haunga. So I treasure it and thank you so much. May God bless your ministry among our fellow Tongans in Griffith. The last but not the least, second generation and our young people, son and daughters of TNC, I must beg your indulgence. Please, I must ask for your gracious willing, please, to allow me to do my sermon in Tongan. You must speak English. You must speak English. English is known in our world as a trade language of the world. That's the only language that you can reach to other people of the world. But you know, I reminded you last year to be proud of our Tongan language, because our forefathers call our trade language as God's language. We are the first people to see the light of the day and get up and talk to God. Our language is the first language that God hears every day. Because of our location in the world map, we are the closest country to the international deadline where time begins. We are ahead of any country in the world. So our forefathers, they call our language the God's language. You can tell other languages, Tongan language is God's language. thank you for accepting my request. The portfolio for if I may add our Malanga, Honi, Sam, Hono Valu. Koe whehui pia mohono tāri. Koe hā e tangata ke manatua ai kia te ia. Mo e hako o āta māu ke ahi ai ia. Pia koe tāri, koe whehui ia, koe tāri. Ko ke whakatoe si peke ne o tua. Ko ke whakakalauni a ke langi langi. Mo e whakapapa ia. Koe tāhenio e ngāi sāme, e toi sāme. Tāhenio e ngāi sāme, e teo ni manoa, e toi sāme. O kui koe sāme, whakatui. Pea koe ngāi sāme, whakatui. O e toi sāme. O ku whamatala i ai, ai o tua, koe tui. Pea koe tui ai o tua, o ku nehanga, o hui mai a hono nau nau mohono langi langi whakatua
Τι εκακάει. Ο κουχόκο του υγειάει. Χωρί μάνα το καλαουνί. Χωρί μάνα το λάγλαγι. Χωρί μάνα. Μόνο τούγα φορά παπαία. Αφιό υπέρο του άλλου τα ονόφω η μαμάνι η λαλόνι. Πέρα ο τάου μου ουιάι. Κανε φάμ πέρα του άγκ και τάου ινάσι η χωνο νάου νάου φορατούι. Κοία χωνά εσά μέω αναλάισο μου βέτε βετέκι χωτάου μαουίγα κοί φάει γάου ταγατά. Κοί χάει ταγατ μόνο μαουίγα να καμάτα με υφέ Πέα κουχού κυφέ. Άι, άι, πέγαινε τάρι. Ιεσάμε κοέν. Κοέ τάγατα. Κοέ χάκο ατάμα. Να εγγάχει με γεύφου εκερκέρε. Πέα τούτο όντι κι άι. Τένε πόρε μόμο όι με γάι μέα ο μαμάν η λαλόνι. Πέα να το εγγάω είπε αγατάμα, κοε χάκο εφάιγα ο ταγατά, άγι αε ημίσι ο ιωτούα. Πέα κουοπάου, και ναι μα όι, άγι αε ημίσι ο ιωτούα, κοε φράτουα ο νοάγα, μάνι όνι, μόι χαχάουα, με εγγάει μέα ε ομάι ε ιωτούα, πέα με ιωλούγνο. Kai humaya ang hala. Ketari e adama. Ko teftoi tu buang a fahing a tangata. Kono hako ki tau tolu. Taluai mo hoko ayang hala. Ke mau mau tangata. Ie kuanga. Ko tau tangata ko tau ape. O au mai ki ahon. Κοε σάμε κοένι, να εφάω πέια, γιατάω εγουάφε κοχυρί, γουάφε χώφουν μάφη του κοχυρί. Πέα ο κεηλέα πέ σάμε για κονί και τότε αγάτα κοτώ απέ, κοε χάκο ο Αδάμα. Πετάλω τα φάει ένα χάλα κοιά. Μπορεί χώκο, αφάει ένα ταγατά και φάει ένα χάλα κουούι φωτοκάτερίνε, Koe motua yang hala, original sin. Koe ina kamata ba, nyotaw tupu ang ako atama. Kaya kikupuy lea ka upapalangi, like father, like son. Kuy nga peya ke mea lelei. Kaya tayo kuy nga peya ka pao kwa mea kwa ke lelei. Ka pao esay ay tangata ay ki, E όχι εφοχά εφοησάει κόγια. Πέρα καπάω εκόβε τα κατάκι. Ε όχι πέ εφοχά εφοηκόβει κόγια. Ο κουικάει και όχι τα μαΐα χαμέα με εφοχά. Κο εφοχά ούνε όχι μέα με τα μαΐ. Εκόν το τούπο αγάκο τα μαΐ. Κο ουήγα έτω το ουάς εφοηλία. Κο εχάκο ατάμα. Α εφοάχηγα ο εταγατά. Κοί φεχούν οι οκφάι εβές κοινί, κοί αν κοφόι φεχού εκούα. Κοί χάι ταγάτα, και και μανά του μάει και τέια. Κοί χάι ταγάτα, και και ααχι μάει και τέια. Κοί φάει ένα φεχού εκούι, και μαλά φιλοσοφία φοράω ένα μεά, μόε μαλά ο ιστορία και κούμι και αμόνι, κοί φεχούι τυπέτη. Η λέα βαλβιτάνια, a rhetorical question. Πέκο φεχούι την παιδί, κο εφηφίλη, πέ φωτού και τούα και αγιά μόνη, κο εμόνη, φάρε βρέβα, κόσι φαμονή, κο εμόνη, ο εμόνη, η εφαιτού κοτώα, μου ετάει μη κοτώα πέ. Εκάει το Ελλάδα και το εφαγάει κάει εμόνη ακόγια. Πέ φωτού εφαγάει ένα φεχούι Κοί νίκο φεχούι τυπέτη και νεχάγα ο του ουάκι εφόι μόνι κοία.
Rëfihuj të bejtia, ke tua gërë moni, ojo tua, koj ha, a e të hata gërë manatu majaj, o tua, kje të ija, koj ha, a e të hata koj hako atama, kje ke ahimaj, kje të ija, hako atama në e fëjë në hala, koj fëj tua kërë fëjë e fëhuj, të bejtë kojni, për koj tari e fëhuj, koj ujë në hama natu majaj, o tua, Moho ahimai, ke hake ki ai hako o atama, ke fratoshi peke o tua, pe a whakakalauni aki, ai langi langi, mo e whakapapa ia. Ko manatu mai o tua aki ati ki tau tolu mune ahimai, konferenis. O tatau tofu pe, mo a kato kakala, e tori kakala, ai fefine tonga. Unde tori ngai ka kalampe a, unde ao ao ka kala ko tope. Pe au nau fama talai ku ai ka kala hingoa ku ai ka kala vare. Ku fanga fa tapu. Pe unde tori fa do shbe ka kala hingoa me ka kala vare fa be ke kato ta. Ke time go unde toki ha wai ko no api. Pe unde toki hanga foto ke foi vas. Pe ko tu yo asisi. Ako ne frato, frato, pere vasi, pa moi sisi, ai kakala ingo ame, kakala mare. Mo mea mai ke, foi vasi koe ni. Sumo so mai ke, koe frafo fata hae kui moa, koe kakala ingo aia. Koe ngahi lai a kau en ia, koe moi ngahi mea peku fish, koe kakala mare. Ko pau peke na fetu iaki, Pero ono hinga, ke hanga e kakala hingoa o frafo o fai a e kakala vare. Pe kakala hingoa ku alaha manonga nge, pe tau tau fa nge ia. Pe au falave tala, pe whakaholo mamat. Ko e kakala vare ku ikai ki fumanong fe fe. Miku lai a kau pe ia pa moe fishi moe ha. Ka ku hanga e kakala hingoa o frafo o fai e kakala vare. Pende hanga o teke atu ai haa haa o e kakalavare. Ka inas e kakalavare i he whakafofa o e kakalahingoa. Tui tau tō lau tā manatu ki he punake tonga i loa koea ko nau saimone. Whae ne hiwa whetau ke ngāi punake e whakatatau ange kia te ia. Pea whawae ne fo hiwa pende pehe Tau tui e kakala hingoa, pa tau tui tui moi kakala vare. He ilo ai e fai kehe kehe oi o kumu na e. Pea kuhinga e oku, ko ia ia no lolo tonga. Kone fe tau ke ngai whau, e nihi oi kua hiri. Moa nihi toi kaumai mei he kahau. Kai uinga ia, konferenisi, oi manatu mai ai o tua. Moi ai mai o tua. Mo hono futu inga ka kala hingo ama. Hono maf mafi. Ai mai ene mai mo ala mo tutai i universi. Ne o mai ai ai mo ui ke tau fie mare e hata ngata. Mo e tau vai vai ke hanga hala tau kahoa te ka kala vare. Pea ku whatata e sā me, e tau wai wai ki anga hala. Hangea ta mai ki au kei huhu. Hangea ki pepe, kei whawhanga pe. Me he whatua ne whae. Kwa kine lawa e te whae ha mea ke te, kwa kine ilo le lei moe kovi. Hoko mai o tua. Mohono ka kala hingoa ke whanki pepe au kei huhu. Ko ki tau tolu ia. Onde tuku ki eha tu ngā ngū, koe ngū koe rea mālo. Onde tuku mai ki eha mālo ki tau tolu. Ki tau mālo ia me kau whakamamahi. O ku inga ia ki anghala. Whakasila ngoi. Tau fi e whakafasi fasi anghala. Ki o te tau tolu rea mai. Pea ku tui fio.
Et au nom de maman gonier là ça me vai vai me kau fra mahi me kau fra fas fasi. Ka nga hi pesi hova et au vai vai ke fra fofa. Hange a kakala hingoa. Konfrendisi. Ko e loto fane ya o esiesi. Ko e fata nga e ni ku hao mea e nga e fane nga asiasi faka kolo. Ko e fu loto fane e ni o esiesi. O tau fata hama e kiai. Fata hama e kakai kul nga nga mato nga mui kehe kehe. Ia e ni. Malo pe u mat mata lilei mo fua fova. Ki a fio mai ai o tua. Kua e pe mo si ni hia kua ke nau haki no kino i fie. E nau tonga. Ki a fio mai o tua. Kua lota fare e kod feni si o kui kai kua lota fare fu kau maa ni o ni atata. Ka ku tui fio ai. Ai ka kai ke ke. Ja kun tau fataak fai, tau famon, kun hakko ki tau tolko atama. Pea ku ahimai, ai otua. Iene manatu mai, kiari tau tol. Oki kai te tau ngalo, iha taimbi. Pia e kupui lotu, tau mau, ai konferensi tonga. Ki hono hufi pe whakatāpui ha whare lot. Mua whare whakatahanga ka kai o si a si. Pa kono whare ane ki kupui lotu. O tau whakatāpui a whare lotu ni pa kai whare whakatahanga ka kai ni. Ki e kau mama, ki e kau mō tāmakia e ahi ahi. Ki e kau whakapauri o kumi ha mama. Ko e whare ke wham maone o ni ai. A kawang hala. Ko e whare i a konferensi. O ku tui fio ai ngā i ka kala ke ke o e moui. Ke tau whamon. Ke i mnatu mai e o tua pea. O ahi mai o tua. Ke ne hanga whaafo whai. Pea teke atu. Pea turi ki tua. Ngā i whai ngā tā kotoa pe. O ku hoko mai. Kia re ki tau tolu. Tau tolu tof bei ako eka kalamare ufanga ai bei whakatapu. Nā e whakaingoa ki tau tolu ki ai e kau māni o ndi toi tapu. Pētere ake Moses. Ko e tau mō i uhange bea ki fisi a kau. Te kai ke matala whakafofa ia. Pe whai lau bea ke whakafofa to lau. O ku mata hengi hengi pe. Ko ne mālohi pē la ai pē a mā i e tu e la. Hua no e fia fia maha ko ne mate ana i. Pēteri ake ko si o pē. Ko ki tau tolu. Ko e fū kere mūtu pē mō lo wakau. Palo fita. Ai sea. Ko e mohoku vāo pē ki tau tolu. O ku mā hei kau. E whaka whetai. E ngāhi pē. E o tu aho tau tūnga whakawhisi a kau. Ho tau tūnga lau a kau. Mo tau tūnga mo huku. Ko e fū ka kalahi ngoa whakawhof. Ko e ka mea koto pe te tau whai ki o tu ape whai. Ko tau kau ngā mo i hange ko e tala whi lau lau. Ko heki mea no tūnga. O ki kai ko ka kalahi ngoa. Ki ha inche nisi o ku pātam ka kala. O whātu pohoi fua, ki o tua. Nei ai e tangata eki, na e malanga. Kao sen malanga au ni o ngoi kuma awhana, pa ne spela himi, ni mange au ua noa. Ia hu, ia matapā, teke iai, pe te uiai. Pea whai atu, au mai ke vesi ua kuma awhana tangata eki. Mane lauma ia a vēsiua. I ai ha fūwhakataha e whai, pa ne tōku mā whānaka ne whai mai whehui, teke ai pe te uai.
Koe ka u helo atanai, fu fataha ko ia, teke ai, peteu ai. Fai fai o sivia e tau lelei, angan kotoa e tau ngau he ni. Toki fai ai, o tau whaparei, teke ai, peteu ai. Konfenis, koe tau fataha mai, o koe ke tau fataha mai, keu ai pake, ai mai. Ke ai atu e ku tui, mo e ku maanioni, ko ki kakala hingoa. Pake ai ma e koe, hao tui, mo maanioni, ko fei kakala hingoa. Ko fei mawinga, na e hake, o kui fei o tua, he tau takitaha ai. Ko e tau konferensi, ko mea mawinga, ko e tau iai. Mo fei tui aki ai, e tau tukunga moui keke. E tau whamoni, ki kai ngalo, i ari tau tolu ai atua. O ku whai mai bene ahi. Ke whalangi langi ki tau tolu. Ke whakakarau ni ki tau tolu. Akano no nao nao, ko e langi langi, mo e whakapapa ia. Ke toanga ia o atama, ko tau tupuanga ki anghala, ko e ne tari a ngahi mai a setane. Pe ngalo e teia, manatui mai pehe o tua, pe kai tuku ne ngahi mai, pe a si tua ia, ki o tua ka ne tari lelei a ngahi mai a setane. Konfenisi ku kai ko o tu hape u manatu pe ahi mai. O ku toe manatu pe pa toe ahi mai se tane u kai tuku ia. Ia taimi ha feitu. Pe wau beye ke lotu fare konfenisi. Kai ko tau tolu bendi, hoko i tong. Ko mea u lau ki ahi himi nimi ni manoa. Eki, ke mea mai e anga e unofo, koi firiu tu takai o loki au i lotu. Mau ai pe e nau fei ngā e, o whai e nau malumu, pe a whanga e nau fū tau here, here wa, tau here puna e tau iwhatonga, he ilo te te humu. Iai mau pe e whai ngā tāku humai ke lotu whare e konferenisi i tonga, moa tau e konferenisi. Ko kulama holo whafonga e sia si ngā e konferenisi. Yasleri, Nusila, Aung Amerika, Mamoe, Ngayot, Mort, Pasifiki. Oku yai maupe, ai palpurema, humai ki lotu fare, o konferensi. Ki ange ai, ok tui ka kalavare pe, ai konferensi. Komo mea, ikua kua mea fo uia. Tawako pe mitoi tapu, o kuhu mai ai te volo, ki lot whare lotu. Tānoa ke ai kōsperi a mā ke vai ulaki mo luke vai whā. Ke tangātana e ului sino ai, ai te volo he whare lotu i kāpane ume. Umea ai e tānoa koia. Hawa sisu pia kaila mai, ai te volo he tānta. Ko ului sino, ko toko oua he sino peta. Sisu, koho haki maua, oku ilo sisu, oku ilo otua e tevolo. Koe anga ene humai, pa mo waka yangi, ene hau ke whare lotu, kai mua ke hau nofu atu he whare ki. Pe hau pia nofu atu he sea koena, oi kauri aki lotu, sea sione mo mere koe whare aki lotu. Kai tātātātātā ia koe kalaune whakatupu atua, pe hau ia o nofu ai. O koutui pēu kwa ki a te volo e nofu hataha ya tau tōlu heni, a hon. Tā tā tanga tā e pe taina nāhu whāi whāi, hau e olu i sino ai, pe ne whakarea mai e tanga tā, pe ka puts e sisu. Ai te volo. Pe me e tanga tā koia. O ku mau loto e te volo, o ku ilo tua e te volo. Pe ku hau e nofu, yo no nofo anga e whare lotu, koe tangata. Ko hinga ea,
ahi mai ai otua. Ui ngai ang mana tu mai otua. He kai toi to ai imis. Na ne tong he loto me lang mari. E fai nga tanga tanga na ne hanga fatu. Ke fai nga tanga ya hoko he ahoni. Ngahi loto fare. Kapata pe he siya sfoka kolo. Kuoko pehe ngai lot fare o i konfrenji si. Kwe hu mai ai te voloia ki loto. Pea ne tu ria tau tolu ke tau hu ki tua kai no foi loto he loto fare lotu. Pa kwae ni hia mana wahe te voloia hola ia kai tu ke te voloia. Ko tau fe kau nofo pehe fare lotu, nofo pehe loto si asi, nofo e loto konfrenji si. He ahi mai. Ai o tua. E ahi manat mai o tua. Ke hau. Fai e turi e te volo. Ka ua turi ki tau tolu e te volo. Toi koveang e tau holam e te volo. Ka e tukui ke nofo e tau ngai fare lotu. Oko au famalo at konferenis. E fanango ane po. E ngahi lea. Tau e ne tolungo fulu e konferenisi, tau e fiha mou ke nofo e whakamalumalu, he assembly e sias whakata Australia. Kua huma e whaingata, a te volu whakato katerini, e kua fie fiha e whanongo, kua mou o si hanga, o toitongi e pepa, pa toitongi o mou lotu, a mea o mou tuiai. Ka pau tau kau moe o tua, e loto whare, hu mai gai whangata, ko hai tu, e tawhi mai. Te tau i kunampe. O hu mai, ko tau loto whare i tonga, ngai whaingata, mea ta taupe. O toi whakalolo maange whangi i te volo, o hu mai ke loto whare, ko tau ngai siats whakakolo. Kai whangi i te volo koe, koe mamahi he whaife kau. Koe fōi he fua ka wenga. Koe whelaulauhi. Koe te shoatu ku sai e, pa e ki tau ku sai. Koe whanki te wolu, hu whaaha mai pē. Pa ku nao mai o nofu ia tau tolu. Ko nao nofu a ngaha tau whanki lo to, hange e ka whare loti kāpā ne ume. Tau nofu mao pē. He kai ngalo. Ia te ki tau tolu, i e otua. E ahi mai otua, ki ne toi whaafo whai pe ki tau tolu. Koe tau ita koe, me tau mamahi, pe tau hola ki tua, e turi ai pe tau tolu te volo e feitu kotope. E kaki lawa ki tau foha tau ana, e koe ngāu ia ai te volo. Whamalo apetu e konferenisi, i ono whama mawhai. Ai ka venga pe ko isiu whama man lahi climate change. Wakai whuke polo kalama. Pe ok toka ki ai, ai konfini si tau kotoa pe. Koe futau whama man lahi nia. Pe ok whama hino he sa mea tūtai ai o doa universiko ni. Kaitene, eke hane sio kita ki hono langi langi. O ne hanga whotutu a universiko ni ke mui ai. Ka nā ne ngāhi pē koe koto mui ke whae ngai tangata. Whamatāla koe ngāhi langi, koe ngāwe hano ni mā, koe mahi nā mo whetū o ku ne whotu maui. Koe ne whakai ke heka, ai langi langi koe ia i a tā, ki e lā, ki ne pure ngāhi mahi nā, moe ngāhi whetū moe angi, moe tatake ngāhi whae tau. Koe ui, kai mo ui, whapala nisi e whahinga o tangata. Ki ai mā whana, ki ai mo moko, ki ai uha, moe a fua, ki ai alamari, ki ai altamaki. Koe whapala nisi e ki mo ui o tangata. Koe whahinga iwi o na tula, tui ki ai tau laumahina whakatonga. Tui tatau moe whahinga malai astolosia, tokua ka māmālohi ai whāi tau, moe tū ai māhina,
e longa mou e mea kato ape. E mou e ngou e pia fuole lei, pia shishena fa mon manu, pia mona hanga fraili, ke toi toko lahi ange. Mou mea e behe tau lau mahina, lau fai tau, fratonga. Pia ka vai vai, e holo. O kuhanga atua afra palanisi, ke oa te tau fumafana au pit, pau pehe ataimi moko moko. Ani tae oa, o mai he doano lang lang ko ya, e launoa ang ai fai tau pe te nau fe pak pak, a fie kaya mo fie inua, fai ngata ai o tau fahinga o tangata. Ko hinga ea o tau tokanga make ai, a ngai konferensi pe mo mamani, futau fa mamani lai koin, o liliwa ea pe koi climate change, e kuo liliwa e lang lang ima, Fuatutu mea nai whae o tuaka tau whaenga. Me e uhoke mamane hao ni. Pe me toka hao whae TNC. Ko anga e tangatao, mau mau i, e langi langi. Fuatutu mea o tua, ngai nao nao e ata. E ne hanga whakakona, ake kasakona. Ngai nao nao koe papuri a mamani. Hono langi langi whamoui whae ngai tangata. Kua whiriwri wāke ae a, whakatupu ae ngai whae ngatā wha māman la. Utau i koe climate change. Puputu ae ngai whae tau ka ua, oku whae ngatā ke toi afua. Oku hoko ae ngai tā whea. Oku whono hake, o mālunga tahi, kauai, ho tau tahi whakapasifiki. Koe ngamoto e ua, ko kiripati po tuwalu, ko kamata ke na mele mohifo. Pea ku whai whatokanga ke Pasifiki kawatonga. Albe tai mime, mālunga hake, ae tahi. Koi, koi liliwa ea. Mau whata anō e tonga mo, whua mālo mua kai tonga, si o mou lava mai ki muri. Toko tā kil tupu, ok nofo i tonga, toko tā kil tupu, ok nofo i muri. Ko tui ka pau na tau kei whakataha pei tonga, fua kilu tupu ko iame mei tolu, mahala te tau tomua mele mo i fupe tau tolu ia, te kai ke alu hake ngai ta au e li liwa ea. Koe kohi ngai ha mo mai kohi, te tau FF ka komo sio mai, o mai lotu, ka mo mo toka ngange ki tonga, ki o tau langa hake. Whamia ke whailonga e TNC e tau koeni. A kaweinga lotu make tau tutuku moia. Ke tau tutuku moia. Ko leha e pura ngai tonga. Hange koe ka mea ku mahuinga. Ka koe tau talanoa pe. Ke climate change mo liliwa ea. Koe whehui oi mo ui mo e mate. Question of life and death. He ku hoko ia. I ngai motu. O e Pasifiki. Pe whaosi, o e sāme koeni, toutou manatu mai o tuamane, toutou ahi mai, ke whamanatu mai, o kune o mai e mawhai ke tau tauhi. Whakase tuata, tauhi, whakatauhi koloa lelei, a univers koeni. Kuhone tuku mai ki ho tau lalo vae a mea kotoa, whalea e sāme. Ai whamanto tolo, manupuna e tā, mo e ika e tā. Ma whai tau i koloa, mā e tua, ke tau mau i ai. Kai oa e fu whakauha, hangi e koe a whai he ngāhi, ka kai tō lahi. Koe ma whai, kia e tō tonu mo e mā lohi. O fuaki mai ha tā ke, ke te hanga whai ngā koe māna. Koe mawhai tau e universi koeni, mai ātakai. Koe mawhai whuāki mahe o tua. Pēka pau te tau ngā hala ke mawhai. Ia e kafo mo e lawea e hok. Pēka pau mai whakau kau koe ke tau whai lotu. Ia e ngā i la kāwha lotu ke tau tau i kakai. Ako tau ngā i mawhai. Mawhai, whakawhai vekau. Mawhai whakaparesten, mawhai whakatau iaho, mawhai whakasetuata, whakapurehiwa. Mawhai ke langahake, kwaikoe mawhai ke tutuku hifo pe whakauha.
Të këpati ta unë ngawe, të tonu ake ma fai. Të ne fanau i mai, a fakalakalaka, mo e fakamau të tonu, mo e merino, mo e mau mau luta e nofo. Këta unë ngawe, hala ake ma fai, e holoki mo ui. O ku holoki mo ui e ma fai. O ku ia e ma fai fakau tua, o ku fuaki mai ke tiktau tau kawai, e tau tokanga ke taui ai ātakai. Ok doi ai pefok me ma fai fra setane. Ko hono te fito ke holok mo ui, ke fraua. Ko e mo vete vete, mo e fetusi, o i kai ha fralakalaka, o e mo ui ki mua. Ko hin fraasi te tau hiwa ai, tol ngawa non fulu maua. Ok doa mai pe himi goi a, ko i ke whakaukau ngā wek e toka tāmari tonu. Ai foi whakaukau ko e pong pong. E i mānion tui top tap tari e mau pong pongi o ku atue. Ko e pong pongi ko le aia o e pangai e tui kandok polu. Taimi u whaia tau mawhakawa. O ku eke, ko e hā, ai tau mawhakawa koni. Ko e pongi pongi tapu, ko a pauri tō e whanua, whare a tupou. Pe ko a pongi pongi hingoa, ko whanofo, ha eiki no pere e tui. Pe ko a hiri whakalau, o ku whare a ko e pongi pongi. Ko re aia, na e whae e hātu i tonga, po kauhanau tā, ko i nasi mo e polo polo. Aia, ko e mea ta taupe, kau whare a keke. Koi nashi mo e polo polo, koi fua tapu e ngou e keke, mo e veloa ke monu manu keke, mo e ngā i ola o ngā tai, mo e ngā o e wharehanga, o ku whātu uta, koi mea ke tauhi aki ai tu i, ke ui ai kauhala uta koi nashi, mo e polo polo. I he taimi o e tu i ka nuk polo, mo e whaka ka nuk polo, e pangai koi a, o ku ui ai koi pongpongi. Koi whātu uta hai pangai, e ngā i mea, ke whaia ke tau hitui. Whae mori tōne himi koe ni. Koe tau lotu, koe pongi pongi. Tāne mau pongi pongi. Koe ke tau pongi pongi ake ki. Hamonu manu. Pe koe fua tapu hanga o, pe koe koloa wharehanga. O ke tau pongi pongi ake tangata moi whewhine. Koe mea ia whi maa tua honopangai. Koe pongi pongi tangata. Pong pong fe fine, tare mau pong pong e, kong mau tolueni, o tu aku whakatu o tatu. He aku ke kei manatu mai ki ate ki mau tolu. Pe aku ke ahi mai ki ate ki mau tolu. Ke whakakalau ni aki e langi langi, mua e whakapapa ia. Whakafetai mua ke iaha tua pehe, maare o tua. What a God is he. Kana e tō mua pōng pōng mai pē o tō āia, ki ate ki tau tō. Paka hui ngā ea kawehinga koin, o e konferensi. Nā e uloa ki whakatu uta mai pē o tō āia koe tamai ia. Mono aloko sisu klais, ko tau kuhui mo whakamu ui. Mono lau maari e maanyo ni, ke tau whio ki tō mao mo e o tō āia. Nā e uloa ki whai pōng pōng mai pē o tō āia, o whakatu uta mai, ki ono mamani, ko tau tauhi, mo ho tau whakakoloa. Ko trenis, wanga e kawenga koin, o whamanatu, ki ari ki tau tolu. Ko e tau mo ui, ko e keresipe, a ho tau eiki. Mo e ofa mai, a tu ako e tau tamai, mo e whiohe lau maari e maanuni. Pekko mea pe e te tau whai, ke whakahou ngā i aki. Ai pongi pongi whakatu uta mai he o tu aia. He ne manatu mo ne ahi mai, ko e tau toi whakatu uta atu ki tau tolu. Sino ata mai, pia mo e lau maari. Hui ngā e tau whamanatu, a sākala meni te o mohe koe ni. Kono whakahai,
I agitoa, me frata da doa, e da ufeo, i fra misteri, i lot, i hongo, i moja usi. Ai kres, moja of, moja feo, ai o doa. Da fua ki mai, ki a de ki dao dolo. Himi, tol no ta haa.

ma oni ko fe hapotu ma amatol uri e uri ang fao te mautu ife ke fai me ai halotu ko pani hia he koto palaku